Yame eya domo a Saturday ebay. Ena me ami ni ambako. Presla, Ajekum.